sizimva kanomboko. Ay ay ay ay ay ay mamko wathi wakunyana wapi itruwe kuyamuzwa ipala wathi wanapi nawe man. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay lomkhulu man udlalayo sisi man uthi mangene umnangene emotweni akruze avela akruze yoma kundawo yodwa phezulu entabeni ame amamela umoya impepho yomoya man yu ay awudlala umcuya yenzo yakho sisi. Ay baba rachi, ay baba rachi. Yo! Tazina pika reka, ay ay ay ay ay ay. Shoo!

0: Kamala kengutia kutu kamplapule kaya siti ye kumusa onga kano tetelelo kwa zono masikangelo mnyo mplapule.
1: Mwala sistabita kusukumba ulesbi. Tichele kumalusi. Uya ova kumalusi wa mdomeso 23. Kuba sistabita ni mbonile utiko ndulusa. Tiswana kala ibrava yamu. Umama kami mwa ibrava wa mwuna lesbelele. Titimalwe lapo sistabita. Mdomeso 23. Kusukumba na mshachi. Titela ingoma. Kanon toko zamkize eti itchala ushwi eseti amandla omkhuleko alimisikhaya engosithabitha kuavela inhlawasi ngawo.

msiyana ngasike ndiye kude ndobethwa ngumoya yandithuma le ngoma. Chocolate ayo asa yandithuma. Senzani namsiyana? Hayi hayi, siphethe kamnandi. Mayangana ndamxelela umsiyana esithe chu kamnandi. Khala kamnandi, Rake. Jolas down.

Ang buhay sa mundo ay nanabayot sa region. Ang ibituba lang, ginhizan dyan getchuba, gingabi nasfuba, usasalang akwazo kong chuta.